0: kayayyakin da ake ba da sharar da inda za su zuba sharar da ma kudaden da za su yi sharar daga makotansu. Sannan mun samar da abin da ake cewa collection center, inda in suka tara sharar za su kai wajen muna da wakilai na rama sabu wanda za su auna wannan shara su ba da kudinta.
1: A yanzu haka dai akwai manyan kamfanoni na sarrafa shara da za su rika sayan sharar da matan suka tara suka kuma warware musu domin jin daɗin harkokin kasuwancinsu. Abdulrahman Kabir, sashen Hausa na DW daga Kano.
2: Wannan rahoto kan matakin rigakafi kan ambaliyar ruwa a Kano shine cikakken rahotanni da muka yi muku tanadi a cikin shirin na wannan safiya. A cikin shirin kafin ya sallama da ku, kun ji cewa Amurka da Iran sun yi ikirarin cewa kowace ita ce ke da iko da mashigin Hormuz bayan sabbin harhare da suka ƙara tayar da hankali a yankin gabas ta tsakiya. A wannan litinin din ce kuma ƴan majalisar dokokin Hungary za su kada kuri'ar kan gyaran kundin tsarin mulki da zai ba su damar tsige shugaban ƙasa. To baki daya shirin ya kammala wanda Muhammad Awal Balarabe ya tsara kamar yadda kuka ji shi. Zainab Muhammad Abubakar ne kasance da ku ke cewa kasance lafiya daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus.
3: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.